0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: Ah eh, yun lang.
2: Broadcasting live from Taps Campus, Taps Radio, Real Radio.
3: Hita! Hita naman para kay Lolo at Lola. Hita! Hita! Hita! Hita!

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
2: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
1: Teka, e bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bret?
2: Ah eh, yun lang.

0: ilalim ng iniisip mo.
1: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
0: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
0: Ah, yun lang.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
3: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo! Ayyee! Okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah!
2: Hindi! Dahil nakakasira ka ng buhay ko! Buset!
3: Ay, yun lang!
4: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.
5: Dreams would be much sweeter if you consider TAPS radio in the background during nighttime. During nighttime.
6: Baby, I need your love right now. And I want.
5: TAPS radio, play the best of mellow songs.
6: My

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral!

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

0: Ilang salita ba kailangan mo? Ha? I like you. Gusto kita. Mahal kita. Ba't di mo sinabi?
1: Mahal mo rin ba?

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka dun, pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Ay, Kuya Rod, balita ko sa TAPS ka na nag-aaral noon pa. So, may ask, do you recommend TAPS as well?
4: Yes, Rona. I highly recommend TAPS to anybody. If you want quality education that has been proven by many TAPSians, enroll na kayo sa TAPS. Not just the high standard in education, but even the way that the administrators manage the school. It's amazing!
3: What do you mean by that?
4: The admin and the staff are always there to assist promptly on anything that parents or students need. Hindi sila yung tipong laging wala sa office, and they always make fair action or decision on any issue that arises.
3: Cool! Nakakatawa ang ganyan! At nagbago na talaga ang panahon. Pati pamamaraan sa pagtuturo, dapat susunod din talaga sa modernong pamamaraan.
4: Oo nga po. Ang TAPS ay sumusunod sa tamang estratehiya para sa mga millennials, Gen Z, at maging sa Gen Alpha kung tawagin. It will be a good call to be a TAPSian. To the parents out there, don't just turn a blind eye on the reality na nagbabago na ang lahat. You must invest for a brighter future of your kids.
3: Thanks, Kuya Rod, for sharing.
4: You're welcome. Hey!

0: lakas-lakas mong kumain.
1: Pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo.
2: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
3: Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
0: Ah, yun lang.

0: na ako mo sa akin ng langit. Ngunit ang pag-uwi lang na maaga, hindi mo pa matupad.
1: Oh, ayaw ka na naman sa drama
0: Aminin
1: mo.
0: Aminin mo na nagbago ka na. Dati nilalambing mo ako. Kinakarinyo. Sinusuyo.
1: Eh dati. Ngayon. Eh paano naman akong gaganaan? Eh puro ka nalang dada dyan. Tumigil ka. Tumigil ka na dyan, sabi.
0: Walang yaka! Taksil!
1: Tumahimik ka dyan.
0: Pinabayaan mo ako
1: Tumahimik
0: dito!
1: Tumahimik ka!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: TAPS Radio 107.1.

0: umaga sa inyo at kay Sister Belle at saka kay Sister Jaja. Diyan sa Luyang, magandang morning. At gusto ko rin po batiin lahat po ng mga administrators ng TAPS Santiago, TAPS Ilagan, TAPS Rojas, TAPS Kawayan, TAPS Alicia, TAPS Solano. Magandang morning po sa inyong lahat. Ah, ito pa! Sa mga nagpapaaral sa TAPS! Ah, ito na! Available na po ang textbooks. Ay, o una niyong napakinggan sa TAPS Radio. Available na po yung mga textbooks na para sa susunod na school year. Oh, medyo malayo-layo pa yung ating pasukan, Dikad. Ang pasukan natin ay isang buwan pa. Isang buwan pa. 1, 2, 3, 4. 4 weeks pa bago tayo magpasukan. Pero meron na po yung mga textbooks ng mga estudyante namin. So, if you have time, maybe you can drop by and get your textbooks dito po sa aming campus. Okay? Sa ibang mga campuses, abang-abangan nyo lang yung announcement. Okay? Para po makuha ninyo ang inyong mga textbooks. Yung mga textbooks nyo, ha, ayos-ayusin nyo rin. Medyo balutan nyo. Ganyan. Tapos yung bag nyo, i-ready nyo na. Bawal bumili ng bag na may trolley. Ganyan. Yung dapat yung naka-backpack lang. Yung nilalagay lang sa likod. Ganyan. Bawal ang may trolley. Lalong-lalo na sa grade 1 hanggang grade 10. Bawal! Ang may trolley lang na maliliit na trolley ay ang aming K1 nursery. Ganyan. Nursery, K1, and K2. Sila yung pwedeng magdala ng trolley kasi hindi naman makakabuhat yung mga yan maski maliit na bag. Alam mo yung tipong yung size nila ay parang matutumba kung lalagyan mo ng isasabitan mo ng backpack. Yung halos sasabit na yung backpack sa lupa. kaya sila lang yung pwedeng may trolley pero yung maliliit lang ha, huwag yung malalaki. Yung iba naman kasi sa inyo, lahat na lang parang tipong bumabiyahe sa Hong Kong Okay. Classmate, magpapaalam ako na maaga kasi nga may pa ako, ongoing pa rin ang aming construction sa aming bagong building. At alam nyo naman, ako ang foreman, kaya naku, grabe na ito, grabe na talaga. Daming trabaho guys, pero kakayanin ko to, kapit lang. Kapit lang. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye! Ito si DJ No Name. Tuloy lamang ang pagtutok sa 107.1 and 107.9. TAPS Radio. Real Radio. Ay, ito pa pala. Oy, sorry. Nakalimutan ko. Meron po kaming bagong DJ! May bago kaming DJ guys, abangan nyo, mamayang alas 8, mapapakinggan nyo sa TAPS Radio. Bagong DJ, alam nyo na kung anong pangalan, siya si DJ Max. Nakita mo na ba yung bagong DJ, Mr. M?
1: Hindi pa no name.
0: Hindi mo pa nakita?
1: Sabi daw ni Kuya Gardo, parang Yakult lang din daw. Grabe yan ang sabi niya.
0: Grabe ka naman.
1: Legit.
0: Hindi.
1: Yun yung sabi niya.
0: Hindi.
1: Yung height daw.
0: Ay, hindi. Matangkad yun.
1: Ha?
0: Matangkad yun.
1: Parang Yakult daw Ang height niya.
0: Namalikmata na naman si Guard.
1: Si Kuya, kumata ko na pangalan niya.
0: Ano pangalan ni Guard? Hindi, mas matangkad yun.
1: Mas matangkad ba yun?
0: Mas matangkad kesa kay Yakult.
1: Mga 1 centimeter.
0: Hindi, mga 4 inches siguro ang tangkad niya kay Yakult. Matangkad 'yon.
1: Okay.
0: At saka si Yakult bading-badingan
1: Ito hindi. Nung nag-charge ako doon no name.
0: Sabi niya may bagong DJ.
1: Oy, may bagong DJ, sir. Nakita mo ba? Hindi, hindi ko nakakuan. Nakakita.
0: Siya si DJ Max.
1: DJ Max.
0: Dati na po siyang DJ ng 10 taon.
1: Oy,
0: pero,
1: tagal na din
0: ah. Pero ito, makakasama na natin sa Taps Radio. Tagal ko na naghihintay ng DJ na, alam mo yon. After ni DJ Marikit. Pero ngayon lang ulit tayo meron. Yan. Ang kanyang station ay sa Taps Santiago. Kaya ihuhook up natin mamaya ang Taps Santiago. So, Taps Santiago, kami naman ang mag-hook up sa inyo sa mga campuses natin. Kami naman ang mag-hook up sa Taps Santiago. Ayos-ayosin nyo na ang internet nyo. para mahook up, para mapakinggan natin si DJ Max.
1: Yes.
0: Alam ko saan siya galing.
1: Saan?
0: Sa... basta abangan nyo na lang.
1: Okay.
0: Okay, Doki.
1: What? Ayaw ba sabihin?
0: 97.7 Mix FM.
1: Ay, Mix FM.
0: Kaya pala, galing Max. Siya dun. Galing. Okay. 97.7 Mix FM. Ayun yun.
1: Oh.
0: Galing siya dun. Ang last na duty niya dun ay nung December nung nakaraang taon.
1: Ang tagal na din ha.
0: Yan. Di makakasama na natin ngayon. Abangan nyo ha.
1: Yes.
0: Si
1: DJ Max.
0: Max. So far in interview ko sa radyo noong Friday yata yun.
1: Last week.
0: In interview ko sa radyo at nag-on air kami sa Taps Radio Santiago. So far hindi naman siya nagpapalaki ng boses.
1: Oh.
0: Hindi kaya tulad nung kilala ko na wala siyang ginawa kundi mag-modulate. So far hindi naman siya nagpapalaki ng boses.
1: Okay.
0: Parang ano lang din, parang Yakult lang din.
1: Natural.
0: Natural voice. Tingnan natin mamaya kung magiging natural voice ba o baka biglang mag-modulate.
1: Okay.
0: Okidoki.
1: Yes.
0: Abangan niyo si DJ Max mamayang alas 8 ng umaga. Makakasama nyo na yan mula Lunes hanggang mga Friday or Saturday.
1: Friday.
0: Okay, hanggang Saturday may pasok siya.
1: Half day ng Saturday.
0: May pasok siya. Yan. May bagong DJ na kayo at mga times 10 ang kagwapuhan kaysa kay Yakult.
1: Oy.
0: 10 paligo. 10 paligo ang lamang niya kay Yakult. Yeah. Abangan niya. Okidoki.
1: Okidoki.
0: Mamayang alas 8, salubungin niya si DJ
1: Max.
0: Max. Maraming salamat po sa inyo. Kami magpapaalam na, kasama ko si Mr. M at ito naman si DJ Norem. Bye-bye.
1: Yes. Bye-bye.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
2: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
1: Ah, ganun ba? Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon?
2: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
1: Yun lang.

0: Fred, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo.
1: Ayos ah. Oo, pati anak ni Attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
3: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
4: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sa Blake ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this camp because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
3: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
5: Ang lakas-lakas mong kumain, pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo!
6: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
7: Umayos ka, Nay! Huwag ganyan!
8: Ah, eh, yun lang!